la fermeture de nos antennes. So mweba yo crefi ngwanamiti nzo radio communauté la voix de l'autre souné ka crefi mo qs nga kere anyantana fo ngwani ma bien ko sisi fo benjamin kaibe ne ka nyambere sanga juma ye fe soare sanga beba ko ngo radio ni sanga nga jina jin crefi bro ni yeso da machine ya manche ka jande am yo ek frakan yo nga frana kro kwa ke la bare be kan no na fama da baka la bare ni Eftang maso yeniwa be obuisa afame adena yebondori fako inenge miniwa labariso. Tenga yeshwa yikuye lasani bo yenga itimaso yonzarafen fumbaro ama itana donye yeshwa ni dongoshi h2o. Nekana ware yeshwa ni kona trika nyuma yenga ye kere kweni de ya shenso na wara kojodo kani suko yenga ibite yi karta yi gufano yenga kikireso karta bo ikirika yi chitogoba nyoso karta bo ikirika yi su osonson maso juma oko maso juma kara yenga ide kadashi karta bo yafirika karta profesional tuenga na berema sombo la ba sheshem boyko ka iwo no kombeno babo fere silima syndicat libre des maçons là ismaïl de carte ibo kasubi ibona ka yo carte kon konso zan la kikire so yanga carte boy kreketi togoba nyoso carte bo yanga kreka o sonson o komason e kara ode kadashi zaso yanga berema sombola bo sheshem be ko ki wobeno bo fere silima isma de carte bo kaso ka carte kon konson zan la te kare na kanyine duma koni wo so yanga yikwe alasani to jande shwani subondoria kane su koni bitanyin carte kare ko chakweni na amana ware kani ya su chakweni doni na ka wayima koreshi yanguma wara yima koresha ne maka karte ne so biya so ne iwe jufanu nje wo me jufanu te koreyo no to ari cha kweni do wara fe cha kweni fa bare zara kono fe yanga atin na trefom sono jande yerbe ko ke na treno ye ko ka yene ye karte na sano jande yanga ye kro do yeshua ne ashide zo wara ye kro fama yara jofen bo nyimaji suneka yefame yeshuani yakoroma nyineskuma yeshuani tangarafu nyama yirena abrangona ninza abrasoni kon abrasoni ngona boroninyo yakoroma yakorofere abrangona abrasoni nza abramo kwene kon abrono ninyo tajande yangebo ndoria benefte nyemesono ngefte trefefongo amfashifongo adina etanafani kurungwe nyine ngemne yadamashi na yeyo amanshe mwebatikala bari bo etanafani ofatu yane pakino nefamale yadamashi.

Ahenu a ne mbo amaati ni okora yo yiwa 50 FSRP togodo yirbo ibuka alikira ni iwura ise jufano ye nyene akora yo.